0: bâtiments au connaît qui mounji nando da fono non de kiluta. Kirengo terene tianda peli le tia sangulingba kwa kuchiguna yani tonso boiki wara tera tinde besu na Emmanuel Sambulifis na kutara zavi mbembili nda li chukwa singa ndosu be Afrika pikango patara tiri kapati uta kwa singa nila su hake luti na nduti a la sosie a sa abira tindu tituli ya mwibiba wara ancien combattant tewa na tindu tingo tala na tian ndosu si ala kida wara na yanti sosiete ima kwa singa ndosu be Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: I barazu kwa sio kenduru na teresi fono no tala tima kwa singa mba iti be Afrika yeke na yati utaka panila si lasu yeke saratene ti dutingo ti a ancien combattant na yati societe na pekoni sosi ala unzi usebira ti dunia mubimba we si ala kiri na ti kodro.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara Xavier Mbembele kiki ti munambi maboko kutara ibarala.
8: Di barala mingi Emmanuel Sambulifis di bara wa mangoi.
7: Na pekoni sosi a ubongien a goyati ribira na korosi ti France ici ala kiribiani na yati a société tiala. Mengbanga ti nyesi a administrateur colonial aike gibe tiala wala aike lani na mbeto mingi na dawati a ancien combattant nga mbanga ti nye.
8: A zo sosi a molenge ti be Afrika ubangi sharimbi ti tene. So akokapa na yati usebirati gibombimba kozoni alake a civili civili yake zusua inga ti pikangombi pepe a inga yi nandoti kusala ti tiringo bira wala ti turugu pepe e tongona usebirati gibombimba abagigi mokeba ake ala susi ambeni amwala na ngangu ambeni alondo na betiala si ala yida ti goti mu maboko na la France e tongona ala yida we si ala manda yeni ala guawe ala tiribira tona birani ya unja we biani ala kiri na yati kodrotiala e si amolenge ti uam biani ala ngakwe akiri na kodrotiala tona sina busangwa we ala ke kiri na ti kete kodroso ndoso aduwalada me anyela si apeti sara si a administrateur kolonio atonda ti sarango mbitu ti a molenge ti ubangisha risu akokapa na ti usebira ti gigibo bimba wenga kolo ti tena lagu na bira ala ke kbembetu ti a administrateur kolonio ala ke kbembetu ti a milisien so ake oro koto alambu si ala ke sarambana nazo menango iso ala gwesika ala na munju pase a munju kwa akeda a francais akeda a anglais akeda awara marande ndende na ti usebira ki gimubimba so ala na ti bira e mbrimbri a munju ti la France so ala nga kwe momuye tonga na bataille de marche numéro 2 sosi a ubangi akeda moke wara amolenge ti ubangi shari moke wara a munju so akege na ubangi shari so ala nga kwe akokapa na yani e tonga na ala si na ndosu ngumbi atonda ti totongonida ndosu si mogati inga ke zoala ake koli zoala ake wali e ndosu mokeba a zovoko a molenge ti ubangi sharimbi ti tene so ake a koli so a faganza mobato so ambeni a munju ake yoro yanga na tutu ino ake siginala me tongana zovoko so abaye tonga so e tongana lo dabetilo na yesu a munju atonda ti sarangoni kozo ti tene lo gwe ti tiribira me lo yinga dilo encore na yini sope lo yinga dilo encore na yini ape kazuso a zambi to na yatimbi hein lo ke munju mbi ekpelu pengo me igasi
7: metro timbi on même
8: voilà tiri a londo we ngumbi ake toto ndoso si mogati yinga zuala ke koli wala zuala ke koli ape e lo la lo yoro yanga na toto ino asigi na lumba ake na ligi ni ape hein bon entre lo na mbi zuala ke koli e bien ni ndoso mbetu ti amunju atondati sigingo na yatiala e ndoswala inga ke munju ahinga gi sengezo tongana ala itongana birani ya unja we ala kiri na kodra we ala ba munju tongana mbumbu seyi bangatiso ala ba munju na toto ala ba munju na kbengo mbeto ti letingo mbiso ata so si ala la sara vi me do mbeto asara itongana kiri na kodra we biani mbeto ti amunju asara la encore pepe mbeto asara la encore pepe ba akaya yusu a tambula sura e tongana ala kiri na kodra we a administrateur kolonioso a sara lani mbana na ala mbetu akuma sara ala mbangatiso ala tiribira ala kena mbetu ti munju na yati ala pepe e mokeba ake gi ala ke giligi titene akangbi yati ala kete kete kete titene ala uminga pe mbangatiso tongana ala uminga si ala dusina ndoko inga pembeni yeso atambula na leti ala njoni ape ala kena ngangu kwe tigo tibua munju timuwa ngombe so na titela tisara mbana na ala eba yeso azambitu mingi na yati ya munju so la nilasi iyo tongo so tongo nala siyawe akangbi yati ala akiri na ala na yati ya kodro tiala iyo tongo so titene yati ala apanzaka paso tongo nala duti plasoko inga pe ala peti wara ambeni ya gbungoli so ake shoni si ala peti sarambana na ambeni ya administrateur kolonio so si sarango yiti ala ake njoni pepe
7: me ka mbangati nye lani si aike kande pupu tiala balako na uku wala baluse na yati ava kambrimbri si ala ke duti mingi nigi na gbeti bangondo ti administration militaire
8: singila mbangati so tongana ala u mingi inga pembeni gbungoli ape gana li tiala et on a ala ke kete e kongombe akena tertia la pe ala ngoso ake on moke ba yati ditala ake dikbo e kom administration colonial ala la ke na ngombe ala la petit bando na ndotiala ni la moke ba na yati a kodro par exemple si na mbigiti uamka moke warambe ni vaka souci moke tingigi a ancien combattant so ungo tiala apeti duti baloko na uku u baluse tongaso so ala u mingi ape atena matene ba gisu ake vaka tia ancien combattant legioko mogona mbegi ti pawa moke ba mbeni vaka so atena mbegi ka moke waragi a ancien combattant inga pe ala kuya wegia wali tiala na molenge tiala si atena ti vaka so et akegi a ancien combattant ala so agwe aktiri ou sebira ti yimo bimba si molimbi ti wara na yati a vakasu mbeni pandenga aussi tongana mogu na gbatati berbirati na ngoi so a ancien combattant so aga ala ke fade na tereti babati gendarmerie tereti gendarmerie na peloton et kete na pokoni le fait que ala ke nduru na kanti gendarmerie mbeto mbeto a sara administrateur kolonio si alga wunda nala atena baza si ala londo ndosu ala kiri nduru na ndosu si la para aketida na nduru na aerodrome ti berbirati si ala kirika si ndosu ala dutida aerodrome de quartier 15 ans ake ancien combattant la sara ngoti ala we e ala dutitia la ka makundi tiala akengagi turubu souci ake bembendo nando tiala me azoni mitikiri mitene ala u mingi ape me ala ke gi nde
7: singila mingi za vie mbele utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga swake lutige inale ke tinga nde hegi ke kirike na akongunga so ti ba mbanga ti nsi a ancien combattant so ala yelanti tene abumbinga na asibili pepe
0: singila mingi na la Emmanuel Sambrifis ngana kotara zavi bembele mumbatani tonso na bumbitilinga so gati tombila na inando titrinti mingango so seke no bora titrinti ke ngona tene na legi tia kwa le souci ke gana tikete kwa drotilinga na legi tia kwa le chingu ngana legi tia kwa le tiwa

0: Dutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amulenge na ngweso ala ye.
1: Gana legeti amosoroso ala wara timu na amulenge ni Yesu atia ala titene ala gazo na ala mai.
0: Emu peko titene so na amulenge ti kodro lakwa lakwa.
2: So aike tomo bela chindo kwa jembia so aike batene tiseni maboko na maboko na ndo kwa chikuwa rusti be Afrika.
3: Pekoti so semeni wali adu, ino na kabine ake sigina lo gbanimbani so ake eti bechi lo pepe. Lo saka kamene, lo onde tere chilo, ga lo bapa sina ondengoni.
4: Wango pali na pekoti dungo mulenge, alingbi si kanga legina ni, ga alingbi ti mutunga na wali so si awarak pali na ngwe ti dungo.
3: Tunga na mo, wala meni wali sa kenduru na tere, ti mo si awarak pali tunga so, ku pepe, ga iyo nandanganga.
4: Ti kanga legina akpali so si eki gana pekoti dungo, alingbi si meni wanganga so ayinga kusala ninjoni, abembe dunandu ti wali so eki nango. Nga amuma boko na wali susi aiki guchidu.
3: Meni kapati mungo tunga na zo, senge atonda ni lalango balako na okuti nzeti mvuka, gusa kusi andoni baluse na omene, na danganga mama Elizabeth Domitien, nga na danganga tibria, nga na danganga tibua.
4: Alingi si iko ibumbi oko, chitikanga lege na duchingo kpon.
3: Mungo boko na awali aiki kango lege na akwali so asina piko chidungo. So aiki tongombela chido kwa New York basa bante jiseni cha zo, na mungo boko ti EMC, nga na UNSPA, na défense ninja tu kuika.
5: Radio Ndikilika, aiki awa businga bali osio nandoni, ne atakita kodro tibi Afrika.
6: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
7: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
8: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
9: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
10: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
11: Priva, Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
12: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
13: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
14: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
15: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
16: Lola, Mfaitanaise, Radio Ndekeluka.
17: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
18: Bombari, Pedon Fuget Fedangamo, Radio Ndekeluka.
19: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
20: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
21: Ibarala kwe swa soroda fano nonde ke luka titena mang, bonga mba sambala lingia we ke ma sango, namba gitala naton de Saint-Stéphane Ngombe. Naton ibarala.
22: Ibarangala Jefferson Zigarba ibarala su kwa ke ma da fano nonde ke luka. Na le tia sango nia ki tanga ti dengo manga lasu, nandu iti tene soa ba ma Mat Saïd Abdel Kani, si ake kuni lasu, mbene mokonzi iti ya seleka susi au cour pénal international, ake dengo manga la ndo tulu, ndo tia kapa soa ba tene elu fazo na tango ti biranga la mena kutaka pati fangozo, su abagi na kositi bi Afrika. Nga ki renseignement katolika susi iti, kositi bi Afrika sondo ira ke ekati ya iti pengba gireti manango betiti, ama seka wali yi tongana su, ha bibia sigila na ti kutaka pati bengo lingo tene ti, soa ba tene ti manango beti. Sango songa ki ala soa ki nambagi ti gwa vaka utati gwa vaka mbasamba la ti batati bongi si ala ki dema mingi teni ti soa liga bubana
21: bagi ti ey na peiba Mamat Saïd Abdel Kani ayke inga lasu mbili mbili teni ti nyesi ndo kwa dengo manga sepeyi abike bina ndo chulo
22: nila na batati bongi ge ayke alimonisi ayke fanige lasu nati kubuti ndo kwa ti sepeyi sosi ayke gengwe ni mokunzi ti aselika soa gunona da watu manga teni ti ba teni lo sara akapati fangwazo na tango ti bira ngana mina akapati fangwazo ndenge na ndenge gena batati bongi na lundo na ngusa kusandoni balako na utati singo na ngusa kusandoni balako na ushukri sura Jordan Badengbe.
23: Na zingo nga chitengo mbanga na ndochi Mamat Saïd Abdel Kani ya falana kene akbalisusi losara ni mbumbi kinati usia

0: na barachi bonkinga na mbage chikunduso ina tenesidada na acha dengo mbangani aba dengo mbangani si azi ateneso si abinando chula fatene usakani na mbage chisidad si ala bata yi aiti kbale susi lo sakani na mbage chi user benando chilo suna yani molimbi chi waga ala susi aseti ngangona tretala baluta na use na mango wabingo tena ndocha zo mama saidi abekani amu maboko chitene apika zo agwazo akanga ala anga aseti ngangona tretia zo suwa batene ala amu maboko lani na gimbe ni gbiachi kodro François Pozizi aesu abagi jimbrimbri chilo ndo na zeti ngugbe ngusa kisho ndo bala kona utachi si na zeti nyenye ngusa kisho ndo bala kona usho mbele uze zamba kona ndutu na zeti nyenye ngusa kisho ndo bali sena oko atokwa lona gbatachi e na kodosi peiba na pokoni aike mbrimbri na lango bali sena omeneti zeti vuka ngusa kisho ndo bali sena use si azi angati dengo nganganandu chilo mbele uze ya kide nganganandu chilo Mamad Said Abel Kani afatene akwa lisu ya binandu chini aike nisini sarani pepe atangati tene susi abagi gina dawata dengo ngangani aike na lango baluse na uku tisi na lango baluse na omene tisi zati na bandu ngungusa kisho na baluse na uku si atanga titene abayi gina dawachi awa dengo mbangani ni achia mungo teneni aki wabingo tena ndocha zo ala so guna igita so saiti ngangona tekechala nga na awa gungo kukotilo si amutene titene ala fabibechala awa gungo kukoti mama saidi abel kanisi ya fatene luso abitene na ndochilo na ngwezo si loeke lani waenda achi osu ya bina kbalichi bongi loeke sa kusala na mungo ya ngata kuta usikodo na pokuti sulani sisileka aga mungu batati bia na koto tibia Afrika na mangwala aiso kwela ni silo saga aiki lusi loeke saga ni pepe nga loeke saga titene lukiri na siri na achi koto tibia Afrika na uzingo titene chala ala unda chitene azima boko ya mbanandu chilo dingo mangachila so aiki fande waga mama said abekani aiki lusi lo saga chikbali so waiki lo pepe so saga chikbali ni tonga na awa dingo manga agoda chitene yeda silo lalo saga ni ala aiki fande mbeni ngo isu salimbi titene afa wungo tingu so salimbi titene akanga na lo nga tonga na nambagi siya lazima boko nandu chilo aiki gwanda da titene azalo yamba dingo mangachila so aiki gbeta zosi aiki kuni na koto tibia Afrika Mama Said Abel Kani aike kojo ti ambenya kota zo ti seleka so si aike mbwimbri ndo kwa se peyisa aike dengmanga nando chala tene ti akpa le sosia bagi gina ti kolo tibi Afrika
1: singla mingi na la jen Chris Roy Jordan Baden amon an rumungo wango so aki na tia dagbata na mbagi ti berbera ti na yati na mbagi ti mambiri kadeyi adeba yanga tia la na inga soa on na dawa ti wabingo tene na litia zo
2: ni la ungo tia la tongo na soba lako na miombi tia wa mungo wango na tia dagbata so si yalo na tia kwa vaka uta si yala deba yanga tia la ti sara kusara tia la na legi ninga na pengonja ima sangoti omer changement
3: akina dawanti awa fangon bangasi awa mungo wango na dadbatati beberati alondo ti deba nyanga chala polele na leche azo ala londo na yati a bavaka utandendesi ala ga adeba nyanga chala Fred Arma Framanji kumbele wa bingo tene na lichi anjo afa kusala son
4: article 106 code de la famille la si atene mon officier de l'état civil avant tener monsa kusala ti mon limbi mon debayanga ti mosi debango yanga ni so abunda ni bangati ya unda ni tene ke ala akiba motenga na meni garanti ala mu ti tene ala tene ikibale ke sani kusala tala njoni parce que acte souci ala ki posé ki acte authentique quelque acte souci ki na meni kota valeur mingi na ti fini ti a beneficiani
3: na mbage anjiba dager makunzi ti dadbatani amu wango mingi na afini awa mungo wango so tisala kusala na lege netenchi maingo chi berberati
5: alinga debango yanga akakete pepe luto mo deba yanga ti mawe mo doati respecter engagement ti mo alabani procureur ak zoso lo ke bitena ndoti zo et lo ke zoso aussi lo ke mo wango na zo et avant le bitena ndoti zo lo ke mo d'abord wango alaba atene mingi asigi na yanga ti procureur so si lo tene maboko tina yo mingi et puis metini ko aussi ayo et mi pense na pokoti mungo wango agi okolo so lo ke mo wango so lo ke bi aussi tena nduti donc des moments aussi il signati salawe ima wango so procureur noyi ikiri manko so si président du tribunal a tukunandoni e iyo maboko ti na lechazo na letin zapake ikesara kusala teneti azo
3: teneti uluulu na popoti afini a wa mungo wango na dadata so alimbi ti tene abuba maingo ti kusala na yati da batani au même changement berberati teneti da fanono de keluka
1: ndoko wada fangombi tiso sengke nambagi ti danza pa katholiki nandoro ireni ekako si ya iti muna nduzo tene ti mandangombi ti ti awali dali ti ngu ti mandangombi tiso ike na yani
2: kota wako so ti ndoko wani ake abe merci Edgar Kekimbanasi lo dabe so tene ko jesu asigilani na ataka pati bibe na ti bengolingo ti so abatene ti mandangombi ti akoto ti be Afrika na nje ti folonji kiso on la lo tene tene tuna linango na damandangombi ti ti amulenge na biko wako so on abe merci Edgar Kekimbanda ki na singa ti sabona la resana ilo
6: eta jenora unda na eti tene mandango mbeti ta maseka wali adari do chimbini priorite ti e na nguso ilambi unda tetene aduti gi tene na mbagi na ati discours pepe menache classe ya enseignant ce que fambeti i encouragea fi tetene ala go na mbeti ni agwa yo i traite ton so i ki respecta i ta ti eti koli pousa la fambeti ala ti wali kwa kina kapasite so ya paron i mou maboko na maseka wali so kwa ki mandambeti i kambi kwa tianga dane na koli na wali kwe titene izaga mulingi wali la sa kusala kwe si ala fatigia wala juko mbeti pepe beni mbeti chiko droti ige so si mbina bia chiko droti Jean Bedel Bokassa le suma boko la andoni jusqu'à actuellement d'abroje mbeti so pe atene maseka wali so si lo ke mandambeti chilo aja chifaka atene titene loga kuta ozo chilo aki 18 ans pepe chilo aki 21 ans mbeti so anba na tini za chiko droti il faut qu'il y a parents il y a chef d'établissement na il y a enseignant et ça kusala atene tiso titene mandango mbeti cha maseka wali aganzoni
1: anda na mbagi ti vakaga wa mandangombe si so ayeke na mbage ti ndele atonda ti mandambe ti awe anda nga na mbage ye kpali ti awafangombe ti ayeke na ya ti ada mandangombe ti ni
2: ayeke awamandangombe awafangombe ti ti philosophie nga na ti science physique si ayeke dape lo so lo yeke inspecteur ti académie ti bamingi bangoroni bienvenue Stéphane Sérémali lo za be ti lo na ndö ti ndokua gbengba so ayeke bata ti fango mbeti ti tene akiri tene na kpale ti alaka lo ki na singa ti kombo boy moctar
7: mbi pensé so ayeke adema tënë ti akpali ti ancien ti philosophie na ti ascience so nga lege oko na sese ti ndele akpale so ayeke yeda vunga sango ni na akuta azo so ayeke na ndö ti département ti éducation nationale e pensé e tene na ngu so fade ministère ti éducation nationale ayeke sara ande ngangu ti tene atoka na ye aprofesseur ti philo so na inspection académique ti bamingi bangora si fade e yeke mu ande nga ala ti tene e toka ala na ya ti alycée na ya ti acg ti tene amu lege na amolenge ti so ti tene ala mandambe ti na lege ni si fade examen ti ala wala amandako ti ala ti fin d'année wala ito na bac so fade na ngu so ala lingbi ti tene ala wara akpale na ya na ape
2: ala yeke mä ande akiringo na tene kue ti bienvenue Stéphane Sérémali na hunzingo ti asango so tongo na ya ti kapa ti gene ti
1: na ya ti gba vakamba asamba laye ti gbata ti bongi gba ti alege ayeke buba laso mingi
2: adu na ndö ti alege ambeni alege ni abuba ngangu mingi si akanga lege tënë ti nzoni tambulango ti ala na mbage nika i ma ye doit rogo si so agoluka
8: ndö ti balabala so alondo na poka sai ti gue na ilim nga na dawa ti école sao ge lege ni abuba ngangu mingi ala so ayeke na ya ti vakani afabia ni so tambulango yamba aga ye ti ngiri ngangu mingi ni na tango ti ngu nzapa David Ngaro oko ti ala so ayeke ka ye na ya ti vakani lo yeke dema
9: vu par rapport na ambeni acirculation kuna azo so ayeke hon na auto na amoto awa adifficulté na hongo ni na lege ala yeke kpo tere ambeni adu so kiki na mile ti lege ni so asara nzoni ape
8: oko ti akpale so ayeke na mbage ti source ti gongo na yongoro ala so ayeke na mbage ge akasa mingi bubango ti lege so ayeke mu pasana ala pepe ti tambula yamba nga ti sara usala ti ala chancela zama so i wara lo na tere ti église alléluia kasai source lo fa bibe ti lo
10: i ta na problème ti lege ge i movema bata gi eta ti ndo auto ape ti hanga ge nga meme ego na 5 kilo lege ayeke tënë ti kango ti mo akungba tene moto aga na ye so ala yeke ti ga ge ti lege ni so parce que lege ni azo ni apepe ti bukua ge nze ti moto ti ala e puis nzoni auto ape ti hanga lo nga ge nga ape
8: ndö ti balabala so alondo na dawa ti résident kio ambassadeur ti france ti gongo na gbanguma ala so ayeke na tere ti lege so ahunda ti tene alekere lege ni emeron yadama ayeke oko na popo ti ala
11: parce que e ba na ambeni arrondissement asaka ti sara tene ni ala hon ala ba sa kana bien lege bien azo atambula ke na koto ti kodro te ala bibe ti ala na mbage ti na 7ème arrondissement gimingi parce que kaa ti sike yeke gbe mzee parce que si na akube ti lege mingi
8: na dawa ti akpale so sylvie kolingba mokonzi gbata ti gba vakamba asambala lo fa bibe ti lo na ndö ti akpale so
12: na ya ti akartier na ya ti akota lege problème ayeke da na ya ti atambura e ba ambeni apartenaire so ala yeke appuye ye ande da ti tene ile kere alege swande e ki rapproche aussi na ministère ti travaux publics ti tene ala aide yo si
8: ala so ake na ya ti gba vakaso angbala kwe ti kuti tene ale kere lege so da ti mu pasana la ti tambula yamba.
1: Sango na kodro wande aguna inambagi ti mali so akama kite fakaba siso kuwa unda na kuta usi kodro so mwambagi kati itena la fa peko cha kusala so la sara.
2: Lango wako kujoni si ala sara matanga ti dipanda si chala gati kodro ti ndurungo yika asemigo ita lufanabiku wako so wanchoni tamulango chi kodro nambagi nika andaka lo so lo kina tikama kite ni chen fakaba siso ko lo kina kodro wande isi lo kasa mingi hasi atene so si biya chi kodro ni atene lo kina vundu na besu lo faso atene biya chi kodro nika abumbi lango ti sango matanga ti panda si na fango peko ti tondo ti lingo betu lando ti kodoni na mangolo lo faso tene amulungi ti koso ti mali akikucha la anjuna ti tene ala ba peko ni na leta la mbimbi tonga na tambulango yamba na ti kodoni na siriri sarwango kusala ti sarango ni warango pasa ti warango wati dada anga si tambulango yamba ti tene zo kwali pepe si alingi ti bandu njuna ndo ti yesu si ake ti poroso na ti kodoni.
1: Dembo tigere ba marati bazu bongi e kitingi ande ke kire ke ile na le na amura bitun ti bageti moritani a ke bubrungo terrain dal tikango tu onti se se ti afrika so ke gar
2: na peko tiko je langoni so ande ha ba mara so sinalisa la ilojenza a ke gwan zinga ti tire na use kapati tinde moni le na le na ko se ti burkina faso lango o sho na peko tiko je ndemoni na dawati moritani so a ke ngeni yembe ni birisi bintu kwa gwengo so ke ba teme tinga cha wanguru ngana ndo kwa federation tinde mbo tigere sa bo miteretsa ala munga ngukwe na abamara ala unda ngati tene awa bi afrika ngakwe amuma boko na abamara na achaka pati zingu ambaso
1: dembo tigere lakwe lango balako na umenenda liti super league ake tambula lako na peko tibe kombite lasu na mbagi ti Bartolomé Buganda
2: andembo se Jefferson na ke DFC 8 ya ketimbi chilo na 11 ti maigaro na ngonga wako tipeko tibe kombite sunga si na ngonga utani ande mini dembo keza wana poko ti S2 ngana S3 peti mokav kekire ki na ngonga wako tipeko tibe kombite olympique rati bombara ketimbi na pius ndawe ngana ngonga utande ya ke azebro mbri kadisia ki timbi terande na olympique riati bongi biri na zingwanga ti lango balako no mene sout puissant uska akina bungi tiska fungu se na para akuta sango sunanga ti kodro ngudi to sando da fonon de ke lucas ngina zuko si a mafade da fonon de ke lucas ala masango so i unji gawe kina kamba ti kusalani na diversion de garaba
1: e uterati nduru giremi ko zunti tene magineti ti lasu
13: ala iki gibecha la nandoti mbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
14: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
13: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
14: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
13: Stop Atene, mbeni pia lo sidafono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
15: Radio Ndekeluka, gene chidafono Ndekeluka.
1: Bien et bikwa utaswa ke bienvenue Stéphane Seremali sur le inspecteur d'académie Nambagiti Baningi Bangoron na tipikango pataratilo na kop bobo et mokta lo ke tenetene na ndoti paletia wa fangombeti swa ke na yati zoa sosilo eke na ndoni ataso sizinganga cha dambeti abagi gawa na bikwa kosu alondoti on
16: Pakara, bienvenue Stéphane Seremali Ibarala.
17: Ibarala Wagosinga.
16: Inspection académique Bamingi Bongoron akina 73 écoles, lycées Oko, na CSA Oko et puis na UCG. Soa irante na collège d'enseignement général mais a wa fangombeti akida mingi pepe. Mais na nguso ala ke sartone chitene afa mbeti na amulingi.
17: Tatene biani ngoti ala saka fambetini akamingi apa. Yata école ti Bamingi Bongoron ngota la 251 so alati kete damana mbitini la alors que il y mi fadeti tene iwara a wa fango mbiti sukwe 438 ancien titene a la fango mbitini ata damana mbiti sukwe namba giti a damana mbiti tikutani ikina a professeur ni a katutilerni na contractionni ungoti ala ko alimigi balotana uta itarati teni ba akenzoni fadeti tene iwara ungoti a anseani balumbrambra na uta
16: na ala teni ala na tenji kutakwa lendo cha anseani me ala kisa tenji teni akang biacha la teni ala jichile gya ko sia fambe chini
17: na legiti a buku sosi a chef de secteur wala chef de concession a tokana yi ndal teni ta besoin sosi ala tardi fani a ka ton cela c'est ça l'affectation ti a ancien so a la soif que fa mbetini na ti

0: ayi sosi akwa la pe
1: mi pense so akia dema tenanti akpalitia ancienti philosophie nati ascense so ngale dia kona sisitindile akpaliso akida vunga sangoni na akuta zo sakana nduti département éducation nationale il pensait tenir na ngusu fade ministère de l'éducation nationale ak sa rende ngangudu tenir en tout cas naï a professeur de philoso tenir a mu legina mu ngiti su tenir a la madame Betty na legini si fade examen tala wala manda kota la ti fin d'année na ngusu a la limite tenir a la wara ak pali na yana pe
0: na ngusu alondo ti onsu a mettre par un gana professeur social irante a professeur volontaire ala ki muma boko na yacha lisi na yacha kita dambichi mefutango ala agakpali na nguso ala ki sartonga na nye chitene ala tenina baba chamulingiso chitene futa iso si amunga ungu na zusu
1: ipanse na legeti kudiso si azana sisi ndali teniti njini tamangote adamano mbeti akpali akeda akatongo selasi ikisara kusalani na ametre paranso mingini akegi apu la ke erokita la akpali na gatiso ababata mulingeni akufuta tenanti assurance na apeso mingi ababa na mamata mulingeni akufuta na pe si akaga pale me akanzoni tongana baba mama mozamengina damano mbiti akanzoni tongana mena keta munga maboka da akanzoni ditere momusi fade manango mbiti ti amulingeso akalingiti tena atambula nzoni
0: amina la sosi ita tokala titena la gamu maboko na ya inspection academic ba mingi bongoro awa fango mbichi so ala gaji tene ala mu service ape kode wala si ala kazana sisi chitene ama chang pale tonso asi ankor na nguso ikidaso pepe
1: ambena nziati sosi akana yati buku so ayina tene statut general de fonction publique la si ikimugi sana kusala tene tiso tongana mo ke wa fango mbichi aunda na moji tene tongana ekola ziawa mwini mbiti tene umo jizina prasi kusala tu moji tene mofambiti tongana wa fango mbichi sosi loga na legiti zango kusala tulape ikizande amela kodi na sisi titene itembendo mbeni mbela kepika katitala alimbi titene itoka iritala na akuta zonika titene afangi njatala ikizande amena yisa tene afiche de presence na yata ikoni iba meme mbele biasoro kubando na ndo titene tifango mbeti luhunda na ansien kontrache zuko titene ala kiri agbo mbatatisi kwa tala donk tonga na ansien kontrache zusi lo kiri le boom batatu kusala tout la paix fadé koforoso sakemuna lezo akemandi na la paix
0: meni mutana ke chiso ada madango bichi abuba mingi epi atable banko e akangana ina paix aketa pande sosi akenamba ke chishari ngarba ngana ngolungoso so amlingi angbachi chichila ko gina ya chisese tene chinya la si ala kinani ichi tenandoni
1: ake ambena yeso si itarani ati tene imusangoni deja na kotazo ingakwe tarati tene ipusunga nduru na ala so ala ke sara kusala na miniskati ndele titene lege wala si ipi titene ikai a kpali niso na mungu maboko ti ala soko si ala ke a partenere ti
0: mwena bangundo chi ala ingana pururu ape ni kutukutu chitene ala tambula pepe me ala kisara tonga na nye chi gwe na poko chi ala sosi ake ufahambe chi na yacha kita kodo tonga na bamingi mbolo pata vasa konga na akusulba
1: tatene bia ni kina mbeni pururu wala mbeni kutukutu titene itambula na yata da mana mbetiti so akana yati kodoti bamini bangono kwape ake mbeni kutakpali a kutaziti ala inga tene sawa ibai tene fade ala ke sara ande inga ngukwe titene amuna yi akumbati kusara ni tonga na ake tene titene iguna yati adamana mbeti so legena yo iki tarati pusunganduru na tereti a onje partenere si tonga na mbeni mwa baboko ake dana legeti kutukutu iki muna ande si Gwande titene inga akbaleso alaknani inga nga yeso ilingi titene sara titene imunga nguna ala teneti manamambiti tiyamu ingiti
0: liji dachi akusulbakti damijini azila so sara nguo sho mbanga chinyala juska laso si adalekere ni pepe
1: akengi akusulbaka kape mini ekol mix de doom kuta ngunja pasa sara na pupusi azi liti da manamambiti ti a ekol so akana fundi la be teneti sosi iba na ngweso ekola londi titene a zi liti daso ade titene a lekenape

0: kiruka blango oko teneji unda oko
1: awa mango yi ibakala kwe idabechi na mbeni la so seguti vo savon nga na mbeni pil na ndoti mbeni wakango ye si na mungo na yi pil na savon ti ole ti tene lo zagi na yati mbeni bozo oko wara sashe ako lo kambi yani use sashe ako ndali ti savon nga sashe ako ndali ti pil gi na bango ni torso iki dabechi ti tene na lo tene orme ita ti mbi mogi bechi mongba ti enzani kwe gi plasa akwa anda lo wakango ye ni lo ke ti lo si lo za ni ndende si yeki hunda tere ti tene eske ayeke kpengbango lila lo yeke sara na ye wara nye ti ta tënë ni wakango ye so lo yeke na raison tënë ti so ayeke tënë ti nzoni ti seni ti e kozoni lingbi ti hinga so savon lo yeke funga ngu mingi e ambeni aye ayeke na tere ti lo so si ayeke tongana mafuta e puis nga lo lingbi ti sara ngu yo tongana e bongbi na lo na pile na mbeni ndo oko lo lingbi ti bongbi tere na ya ti pile so si ngangu ti lo alingbi ti gbion gi fafade so ayeke tënë ti mungo kuâ na zo pepe me kota kpale ni ayeke ga ti lo na peko pile lo yeke na ambeni angangu so si ayeke na tere ti lo tënë ti so aye so si asara na lo ayeke aye so si iri ni tene ayeke aproduit chimie ti savon tongana e voni tonganso e gue ayeke ti tene e sukula na ngu na tere ti i wara e sukula na molenge e lingbi ti ndu na ale ti e na sarango tongaso bongbingo pile na savon na ndo oko na alenge so si yeke glondo na ndo ti wakango ye so ngbi ti tene e si na yanga da ayeke gbu tere si ala yeke mélange tere anda nga na tere ni humidité ti savon lo yeke ti lo tongana kota wato ti ade métal so ayeke na tere ti pile tongana ala ngba aninga na tere ti mba ayanga ti apile ni ayeke mélange na agbeke ti tere ti savon ni si alingbi ti buba tongana e kiri na yanga da anda so ade e sara nga kusala na pile so pepe e za na ya ti radio wara torche ti e baa so ngangu ti lo wanka encore da pepe na nda ni hinga so wakango ye so lo sara gi ni tënë ti baba ti be ti lo wara ti tene lo buba gi asache pepe me ayeke tere ti i nga na ngenza ti e la lo bata ni ti peko tongana lo yeke ti tene lo bongbi ni place oko e za lo sara ni si e tene na lo singila nga ayeke nzoni na yanga da ti e e sara tongaso e bata apile ti i nde nga e yeke bata ye so e yeke sara na akusala na yanga da nde mbi kiri na e singila e bata tere ti i nzoni e yeke wara tere na ya ti alango so ayeke ga
0: radio ndeke luka votre météo.

0: ala singila mingi na professeur Jean-Pierre Rousseau naliti ndro kwa singa sur le terrain itinéraire sur notre team en chance on dit en soir ouais et qui goti mona la sango sous ya saramba inda ti bango balu sana utati nzeti vuka kitonda ne ngusa kya kongo nguma ya balu mene so ki gati se se ti gana ti kodro ti gana kwa micromas ya mutene na dawa ti kota bumbi ti bendo ti gigi na ti a kota kapasula ni si a kodro ti afrika ki wa di panda si na ngusa kya kongo nguma ya na ndoni balu mene si lo tenetene mingi na ndoti teneti wango dipanda sisunga na teneti bumingo oko ti a molenge ti sese ti afrika ngusa kyako bango gumba ya bale gumba na nduni oko ake a turugu ti sese ti kongola angbeni ireni zaïr sosi afuta ala ppc ya gudana ti mitinini na mbagi ti kinshasa na yanika aye ti akpale aga mingi si azo aguda ti tene anzi aye ti azo akpale so aga na pekoni aguda ti tene kodro ti franzi asa kapa ti kiringo na sese ti franzi amolenge ti kodro ti lososi ayeke na mbage ti rdc na ngoini na ngusa kyako na ndöni ngusa kuse balako na ndöni miombe hungo ti azo use tonsoir wara kuâ na peko ti kota ngu nzapa so si apika na gbata ti bongi na lango baluse na uta ti nze ti mvuka akapa ti pekoni afa so si afa akapa ni na lango oko na peko ti kota ngu nzapa ni so apika andaa na ngoini so gba ti azo so si andö ti ala buba wara ye ti ala buba na ya ti kapa ti ngu nzapa so ayeke ku tënë ti mungo maboko ngusa kuse na ndöni baluse na usi ti kondani kota bada mama ndia ti beafrika si amiro tonso gba ti adécret so si amu lani ti za na sese atënë ti akundu so si alingbi ti bando na ndö ti tënë ti biongo mama ndia ti kodro ti beafrika anga na mungo ala so si alingbi ti sara kusala na ya ti abada ni so na mungo yanga so bada mama ndia ba atene amungo yanga ni so ayeke na legi ni pepe nga alingbi fade ti tene amu ni pepe tënë ti so kota ndokua so adiri ni sena so si mama ndia ti ngusa kusa ndöni balako na mene afa abagigi pepe ada ana peko ti amungo ayanga so kue mama ndia so abioni na kodro ti beafrika ahunzi awe asango so si asara mbai lali ti lango baluse na uta ti nze ti vuka na ndö ti sese ti afrika na beafrika na dunia e mu pekoni na ala tonsoir ayeke nga gigi ye si akapa ti akua singa ti na tanda peleli ti asango ayeke gue ti lo ti singila na giri mi ameni ndi na temps de saint stéphane ngombe ye mu amba e sara kusala maboko na maboko e ke lo ti ge tonso ti zia mba tani na Elvire Kentumbi aga na ala ndali ti anda peleli ti aservice ye Elvire Ibarala
1: Ibarala mingi Jefferson e puis azo kosa yma ngai Ibarala
0: oyi ala ga wee biko tala so ayeke tous ensemble
1: voilà tous ensemble ni lala fani so e puis na akua singa demain la terre tënë ti ye so angoro ye nga ande na ngbanga gumba ya kande andro asango e puis kapa ti atokua anga na kita monzoko tonso awe si
0: e ke za na ala lango oko monzoko oko kuzoni ti tene kiri na ga na ala ndali ti ndro kua singa so atene tënë na ndö ti zo ni duti wara tënë ti seni
1: e tene singila mingi.

0: ba mochimu koli mochimu njoni koli mochimu njoni wali ba njoni kola ke zo ki sari tonga so njoni wali ki zo sa i tonso est ce que moi façon ngi sala aussi c'est parce que ton rafte wa cause parce que si wa mix ngi na la même na bongi hein cause riso ala mix ça cause kando na pe tonso ngi na igara wa sa tena il mo mo sa raso tonto sa gango ume gato so mo bani sa wa ramande maintenant le jamais aussi sa tena ngi chini o ba c'est vraiment gawala wa maga kola wa même itenamo mochimu wali ba njoni wala ki tonso njoni kola tonso est ce que c'est wa sa raso ngi sala
1: Aingangu emlenge Aingangu na inso af atene inso la tene zo aingangu na masikati faso zo zo tana mbina baba chala so kape amlenge ti ay bafa de gi fason ti imbi mama chala na baba chala kala ay bafa de gi fason ti yala sar na chala me ti fason inso ay to sape aingangu
0: ba gachi parce que amlenge na ki mazwa Tora masi wapela mazwa.
1: Kana mazwa sara gichi lichala. Chamle ngeti so. Oko wa marie. Lusa maria jina na kwa lichilo. Aigi oko wa. Tanga chamle nge wali ni utasu. Zunia guna dati kwa lini. Kiri. Ye bata amle nge. Logwe. Lokiri. Kaisato na ibabatinde. Mbike bani ambe na kwa lini. Sawe gaso ni etene kani. Junia gato sote ne wali nikana wali ape o wali china dape wali china o tonso tozo mitena amlenge mitena awali niso akoli nake musu njoni kwale ana milwe nyape awali niso alake musu yake onso koi gashioni awali alake tambinya tene chimbi so giso gimal chance la bigana na ala so mitena njoni ma itene kina na njoni timbi ni ayanga tu ma chance la mi itene na mi na tere chala so bida e ma chance ape mbi bando ayo bi ba koli sa e gaso lo tene bien tene ni na wali na dalasi wali na on ka moni ke kereke mo on ti mo ape itene ka tene timbi sa e ma chance la mi su itina la ye bani mingi ya katen ti ala petit tene mo tene so atene ti mo so mberi tene la Mbiri tene la ye tene chi, kaisa tone. Ijuchi ibala na leo.
0: Tene chi bango amongi na leso akimeti ya zuzi lako itanadi kwa singa chia. Mwadumi kiti mwadukoli wa mwaduju wali tujo mwana na amani njachi mwazumu luna rada. Tarekia ntoke mbiya mingi msefra mingi baikete. Metona kono, ato babaja sana yeni, lutame njachi lu, geso ba njachi mbila. To mwati manja,

0: wali muna timo yuzu kutangwe na nina pata mango senge na acha damalinga kwe tatene kutangwe na nigi na pata mango senge mukaf kutadori
1: Ababa amama ala ekegimbe nzoni ndoti manango mbetinda litia molenge tiala ndoni ekegi oko groupe institut international shogi
2: damanango mbeti shogi so aike na pika 11 degwa na wango na combatant na bimbo amuna la pasatiza amolenge tiala la damanango mbeti atondani na dama partisi na terminal na asiritonga na ABCD nga na fango yanga ti anglais atondani na dama pa
1: sungo iri na mbeti ndali tingusa ki use na ndoni bali use na omene atondani awe
2: amunga na la pasa ati mananzene nzene kwa ti maboko tonga na assistante santé assistante accoucheuse transit déclarant en douane transport logistique instituteur adjoint nga na monitrice ti damapa sofango gireti yeni asa aginze gumbaya na manango gireti kusala ndali ti nze ota si sungore na mbeti atondani na makanda ti BC
1: gini kwela pepe tango yena azo so agwe na dali kolo pepe nga ayekida ti inga atene kwe na ndoni ala pika singa na 72 04 92 92 wala na 74 18 13 19
2: Institut International Shogi Fangombeti Kwati I

si wa sungo isu mamba tela iliga usune ya ti apeko tibi kambi tetin de kilu kanisu eke tonga lege ti apenga kapa ti amozoko na apeko ti amatanga ti dungo ti ala yeke na yeke tonga so ti tene ye mu na ala ana ndo so kue ala yeke kasi ala yeke ma ndeke luka davant ti siriri na ti maingo isu mamba ti ala lego na ala hinga ni awe ti maître de mango christianel mbiambi ga osu bale ti apeko tibi kambi tetin de kiluka fade fade yeke tongani na lege ti apengre akapa ti amozoko yeke na yeke ti tene azangia na be ti ala na ndo so kue si ala yeke dasi ala yeke ma davant ndeke luka ala yeke tere ti ala fade yeke tongani fade fade so na ndo so kue ala yeke dasi ala yeke ma ye pendre mingi ok tënë aye dape fade fade yeke mu mozoko ni na nduzu e puis aye ni kue ayeke tongani na ndo davant ndeke luka na peko ti abeko mbite zo kue ayeke da e puis ala yeke ma ye pendre mingi ye so si agbu be ti ngangu mingi na ti peko ti beko mbite ti davant ndeke luka la allez kozo mozoko soyeke gu ti ma fade fade lo si lo yeke sigi ti tene ala manga lo na lego ti sense re ti mozoko ni ayeke ga fade fade so na ndo davant ndeke luka d'apprentissage na ti maingo ali

Bungane dape mula rapi kutia matanga chidungo ibileti ni atwa siwa tonga na fi danga mua siwa tonga na yangire baba na ke Emmanuel mama na ke Nina aita tikuli na wali tonga na Jivinal Sonia Merveille Sintish Jefti nga na Shiribin iba mulingi tonga na Georgia Luizia nga na Tereni Olivia Carice Salom nga lako na Salomon wala na Terena ki Joanita Kolitilo Iver bienvenu Botayo a folo kwe na mbedi dafono non so ke ti beako na mbege ti bambari a folo so kwe ake awa leko ti dafono mbeke luka vune beako ti mouzami matanga ti jumbo na prudence igete fe dangamo wa leko ti ndeke luka akonila na mbege ti bambari do warangwa kwa ndo tingu tilo mzuni matanga ti jumbo na lo

0: festival angongana gonga tangaso na pendre monzo côté musique ya la gagnant au soza ine atima mboko ti zavi mbembele nana Emmanuel Samboli ndale ti kwa singa na nduti mba eti kozoti de Africa ala ketene itene na nduti angbena a société souci a kesa kusala ngaga tangaso bite na nduti ancien combattant oula ala ketene itene na nduti ancien combattant donc ni la et que dingue meti tene imala na ti kwa singa ni.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: E barazo kwasu yake nduru na tereti fono no tsala tima kwa singa mba iti be Afrika yake na yati utaka panila si laso yake saratene ti dutingo ti a ancien combattant na yati société na pikoni sociala unzi usebira ti dunia mobimba we si ala kiri na ti kodro.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara zavye mbile kikichi muna mbima boko kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ibara wa mangoi.
7: Na pekoni sosi a ubongien ago ya tiribira na korose ti France si ala kiribiani na yati a société tiala. Mengbanga ti nyesi a administrateur colonial aike gibeta la wala aike lani na mbeto mingi na dawati a ancien combattant nga mbanga ti nye.
8: A zosusi amolengeti be Africa ubangi sharimbi ti tene. So akokapa na yati usebirati gibombimba kozoni alake asiwili siwili yake zusu ainga ti pika ngombi pepe ainga yi nandoti kusala ti tiringo bira wala ti turugu pepe e tongana usebirati mbimba abagigi makeba ake ala susi ambeni amwala na ngangu ambeni alondo na betiala si ala yida ti guti muma boko na la Franzi e tongana ala yida we si ala manda yeni ala guawe ala tiribira tona birania unjawe biani ala kiri na yati kodrotiala e si amolengeti uambiani ala ngakwe akiri na kodrotiala tona sina busangwawe ala ke kiri na yati kete kodrosu ndosu aduwa lada me anyela si apeti sara si a administrateur kolonio atonda ti sarango mbitu ti a molenge ti ubangisha risu akokapa na ti usebira ti gigibo bimba wenga kolo ti na guna bira ala ke kpembe tu ti a administrateur colonial ala ke kpembe tu ti a milicien so ake ro koto alambu si ala ke sarambana nazo menango iso ala gwesika ala na munju pase a munju kwa keda a français akeda a anglais akeda awara mara ndende na ti usebira ki gimubimba so ala na tiribira imbrimbri a munju ti la Franzi so ala nga kwe momuye tonga na bataille de marche numéro 2 so si a ubangi akeda moke wara amolenge ti ubangi shari moke wara a munju so akege na ubangi shari so ala nga kwe akokapa na yani e tonga na ala si na ndusu ngumbi atonda ti totongoni da ndusu si mogati inga ke zoala ake koli zoala ake wali e ndusu moke ba a zovoko a molengeti ubangi sharimbi titene so ake a koli so a faganza mobato so ambeni a munju ake yoro yanga na tutu ino ake siginala metongana zovoko so abaye tongaso e tongana lo dabetilo na yesu a munju atonda ti sarangoni kolo titene lo gwe ti tiribira mais le yinga dilu encore na yini sope le yinga dilu encore na yini ape kazuso a zambi tu na yatimbi hein le ke munju mbi ekpelu pengo me igasi
7: maître timbi en même
8: voilà tiri a londo we ngumbi aka toto ndoso si mogati yinga zuala ke koli wala zuala ke koli ape e lola le yoro yanga na toto ino asigi na lunga aka na ligi nyape hein bon entre lu na mbi zuala ke koli e biani ndoso mbetu ti amunju atonda ti sigingo na yatiala e doso la inga ke munju ahengagi sengezo tongana ala itongana birani ya unja we ala kiri na kodra we ala bamunju tongana mbumbu sei bangatiso ala bamunju na toto ala bamunju na bengo mbito ti letingo mbiso ata sosi ala la sara vi me don mbito asara la itongana kiri na kodra we biani mbito tia munju asara la encore pepe mbito asara la encore pepe ba akaya yusu a tambula sura e tongana ala kiri na kodrawe a administrateur kolonyoso a sara lani mbana nala mbitu akuma sara la bangatiso ala tiribira ala kena mbitu timunju na yati ala pepe e mokeba akegi ala kegile gititele akambi yati ala kete kete kete titene ala uminga pe bangatiso tongana ala uminga si ala dusina ndoko inga pembeni yeso atambula na leti ala njoni ape ala kena ngangu kwe tigo tibua munju timuango mbesu na titela tisara mbana nala eba yeso azambetu mingi na yati ya munju sola nilasi iyo tongo so tongo nala siyawe akangi yati ala akiri nala na yati ya kodro tiala iyo tongo so titene yati ala apanzaka paso tongo nala duti plasoko inga pe ala piti wara ambena kubungoli soa keshoni si ala piti sarambana na ambena a administrateur kolonio so si sarango yitiala a kenzoni pepe
7: me kang bangati nye lani si aike kandi pupu chala balakono uku wala baluse na yati ava kambrimbri si ala ke duti mingi nigi na gweti bangondo ti administration militaire
8: singila bangati so tona ala umingi inga pembeni bungoli ape gana litiala etona ala ke kete e kongumbi ake na tertia la pe ala ngusu ake on moke ba yati litiala ake dikbo e kom administration koloniale ala la ke na ngumbi ala la piti bando na ndotiala ni la moke ba na yatia kodro par exemple si na mbiki ti uamka moke warambeni vaka susi moke tingigi a ancien combattant so ungo tiala apeti duti baloko na oku u baluse tongasu so ala wumingi ape atena mwateneba gyesu ake vaka tia ancien combattant legioko mogona mbegi ti pawa moke ba mbeni vaka so atena mbegi ka moke waragi a ancien combattant inga pe ala kuya wegi a wali tiala na molenge tiala si atena yati vaka so et akegi a ancien combattant ala so agwe atiri usebira ti yimobimba si molimbi ti wara na yati a vakasu mbeni pandenga aussi tongana mogwe na gbata ti berbira ti na ngoi so a ancien combattant so aga ala ke fade na tere ti bagba ti gendarmerie tere ti gendarmerie na peloton et kete na pokoni le fait que ala ke nduru na kanti gendarmerie mbeto mbeto asara administrateur kolonio si ala gaunda nala atena ba za si ala londo ndosu ala kiri nduru na ndosu si la para aketida na nduru na aerodrome ti berbirati si ala kiri ka si ndosu ala dutida aerodrome de quartier 15 ans ake ancien combattant asara ngoti ala we e ala dutichala ka makunji tiala akengagi turugu susi ake bembendu na ndo tiala me azoni mbitikiri mbitene ala u mingi ape me ala kegi ndi
7: singila mingi za vye mbili utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga swake lutige inale ke tinga ndi hegi kikiriki na oko mbunga so ti ba mbanga tinye siya unsien kombatan so ala yila nditene abumbinga na asibili pepe
0: singila Emmanuel na Xavier ki wara la kikire ki etine mbisu e kiri na kapati mozoko ko jenu kwa si e ki yambande Jefferson Zigiraba talti kwa singa wango tinzuni duti donc nando so kwa la kidasi ala ki mande ki lukasu bigonda la mingi
9: e dabeti na bovik de Gazulema
0: Madeleine.

0: Kiluka. Benze mbonga, ndali chisemi.
1: Ibara ikuwe si tena na nzoni gango na ya chinduru kwa singa soi kitene tena na ndoti tena chinzoni duchinga na singi unyongo peti dejeni waraka wananda pelele akenzoni warakenzoni ape akena mpupo chinduru kwa singa tieti lasu ike mamingi sosi avena zwa tene peti dejeni akenzoni kobe sosi alimbe chumu pasana zo chik duchingangu na ya chilango anda lasu ike unda tere ti tene peti dejeni ni akenzoni ndali chizu kwe na anda pelele akoko ambina zwaga tizingo ala zingo na ndara aketonga sosi kozu niti tenu lotondati kusala na ati langoni akenzu niti tene lunyoka wawesi tene tiso akemuna lungangu si akemupasa na luti tene bungo lichulu wa kusala solo limbi tisara akegunzoni mingi akitapande mingi ti amolenge awa mandango mbiti warazo sosi kusala ti ati lango tala akengangu warakeyo mingi andana mbage ambina zwakida sosi ala kenyotala kawa na anda pelele pepe Tentiso, luzingo nzara sara lupepe. Sina ama ratia itoso akenzuni titene, a force zuni si lunyon peti dejeni. Tereti ii, lukenan zoro kotulu. Akenzuni lakwe titene emalo. Tonga nanzara titengo ii, abu inandapre, akenzuni titene. Iteye wara inyon peti dejeni. Anda, tonga nanzara nabunga yape, ilin biti duti senge. Tentiso, yeso akengangu mingi na ratia iso kwe akigiti tene. Inyon kawa nanda pelele pepe, make titene. Iteye nzoni. Nzoni nyongo kawa so ekenyo na anda pelele akoko alimbi ti bion yata inga mingi na teretie. Alimbi so inga. Beni ngobo oko so si azana sese ti tene zo alimbi ti nyona kawa ake dapepe. Ambina zo akenyo tala kawa lako lakwe na alango okoko. Anda ambina zo nanda pre ala iti tene ala nyon kawa wara ala iti tene ala shayi pepe. Moba zo so sekwe ala kena sini. Nzoni ni ake ti tene. Tengo kobe so ike tena ala ngokoko aduti ekilibri na ati alangoni. Beni yenga ake senge su elimbi ti tene isara. Zo okoko akina ritme tulu. Ima tere ti i. Tonga nanzarabu i. Iteye, tonga na zarabu ipepe, ikukete si. Nganguni ake giti tene educhi nzoni, epi educhi na seni. Na kongondani, peti dejeni wara peti dejeni pepe, a impose na zo okoko ti tene anyoni nanda pelele pepe. Tene tiso, zo okoko la limbi ti ware yeso a limbi gina loan veni. Ibataso, duchi ngon na nzoni tere, a limbi ti tene isarambe ni akete kete a yeso si a limbi ti mungangu na i. Ikire singila na ikwe, si kokapa na i na atimeni ndro kwa singa tipeko.

ala zalo gwe ere ti lo ti pikango monzo kua yeke sapa ayo tonso ere so babâ amadu si azando ti ayeke symphore mbo diba voilà yeke mbeni ni maseka ti beafrika tonso lo yeke na mbage ti poto na sese ti grenoble so si ayo mingi pepe na mbage ti lion ka lo yeke ndro si nga na tere ti bébé matu na poto ka tonso voilà so site mikel love zoni ta élysée miguel banga kote autant monzoko so ego ti mu na so ayeke osi ti ambeni awa beafrika so si ala yeke na ndata ti bonge ge mbeni oko lo sara ngo mbi donc sasa version remix ni ayeke gi amela maseka use ala ma d'abord tënë nzo histoire so si na tingo mbi so si ileke tetene ma usio monzoko na ndö dafa onde kiluka

0: ndenge wa be Afrika tikoli na tiwali beni kobela soit dirini Ebola awarani na torti contre ces ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo so kwa angura akodo so alimbi ti wa kubila so lejoko tongana kodo se ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodo pepe
0: ti bata wa be Afrika na traditioni kobela so do kwa gbena gba so ba teneti seni a una na zo kwa ti bata leti longanga
1: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mo ba direct ango boso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo soa sa akobela ti chauffe ngo terre lode wala simene asigi na terre chilo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kweloro iyo na danganga so ki nduru na terre timo tongana mo baso mo akobela ti chauffe ngo terre
0: tongana mo ba meni zo soa sa akobela ti chauffe ngo terre wala meni asigi na terre chilo gu iyo na meni danganga so ki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala lanabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soa ikitongo mbela tindu kwa gbenagba sabate ntiseni nga na wabe Afrika nga nazo soa mamoko na lou.

0: d'Afrin de Keloka d'Afrin Cécil, d'Afrin Tchimengong, Bongomene, Dando d'Afrin So, Ibara la Coin, Zoné la Cuina, la Terrata, ou Terrata Fonono, Nando Denda la Kema E, Zoné la Mona Soka Singa, la Sona Bé Afrika, Tila Susara Matanga, la Constance, Zoné Matanga Tirati de Monala, et Kikwandi, Nati Barabé Afrika, Bagasia Mandagaza, Tosuite Nala, Jomo Kina Terreni, et Pika Pataraka, si Atoqua Kida, Aqua Singa Kida, Mina Kita Kapandazi Litiala, Tifa de Felisu, Akakuta Sango. Je suis à côté à Kota Sango, tu l'as cuisson à I à Kamiti Djani. Amit Barala.
1: Ibarala Mingi Gislaine Bertia Mazuda Ibaraz, qualité sangoni. Azo miombe susi ya turugu tumbati elera zama mboku nandutala na mbigi chikuta kuruko mandati mbomusi nandimitu wa turugu tibi Afrika na afu mbachala tila rusia zima mboku nandutala sangu nandubini na tongondata sangu su fango ngonda tibi nandapresu ti azo swaiki sala kusala na mbigi tibongi rock club azo swa ngonda titene ama nanduzu angi njati ndanji tala masika wali tibi Afrika suwaiki enmerit ndotiga siya warapasa tongazo uchi onandangia ti model top international tiba kuduti irupa lo warapasa ti on gina inga solo ndo chuko na mbegi ti Bruxelles na Belgi sangu cha wanguru ndembo ti gerela andembo ti zingwa mba ti kanungu sa kuse baluse na ndobini mba sambala wa moyingi banda ti kodo ti bi Afrika lui mafuta ya kikoka pa na ati andembo cho pepe
0: na lisa sangoni a unsi ya wel zango maboko na ndo ti asibili miombe suna popo ni aketa mulingi akeda suna yenga soa on a bumbi tumba ati elera azama boko na ndo sa alani na mbomu azima boko na ndo chala we
1: azima boko na ndo chala gina nda inga soa lwendo ti on na mbiki ti kete kodo ti madaba zuma soa yo kilometre bali uku na ndo bini tonga soa na bata ti rafai ti ligi ti banga su zingwala su abagi gite na ti pengwa kusala ti ya turugu ti bi Afrika maboko na maboko na afombata la ti la Rusi akitene soa sigibiri tonga sona mbiki tindu kwa ibinu biaso ya kibando na ndutene ti aturugu sangu ti vyana ingaso
2: na yati tondo so si ndo kwa ti aturugu ti be Afrika sigina ni kapati kusala so atondani na peko so si abaso na yati angiringaso wa on aturugu kwa leti elera asale ti ngangu na teretazo mingi na yati mbeti to kwa so aturugu ti be Afrika ngana fwambala ti koto turisi atumba peko ti awa kwa leti elera sinalango baluso na wako tinze sue keda ala wara ala si ala nala sarabira na peko ti bira so ala wala legeti si amnenge tikodo miombe na puponi amnenge use si aturugu kwaleti elera use awara kwa si ala gu agba kuru tibira tala ndo kwa gbayang beati aturugu afaso ata anapeko tibira so aturugu tibe Afrika awara kwa na pupo tala pepe nga ala sose kumaboko nala nga nambagi ala faso kapati kusala so akimbala koti tambula nambagi nika tigindo so si aturugu kwaleti elera ake guti tena one tere tala dasi ala kiri tena asara kwale na tere tala amnenge tikodo pepe zingo maboko nandoti azu so asi na pekoto sinatela ngoso aturu kwaleti elera azama boko na ndoto zo mingi na

0: kere muka manto so na mageti fiacre miko na mageti botaka kere barala mingi haya sasa sango na tibata soka na amina isuli mbiti warati mawe si fadi kere nando da flande ke luka gay
1: barala e barita kweso akokapa na ina debiso na terati afono no chala ti ma sango ti eti turti region asango ni aiketi soa kujoni na batati bodala debiso to na mosi mokeba orange si a on doti ya ti bataso ngangu mingi sina tapande tongana mo ketambula na yati agaraso si aike na yati bataso na tapande ti kota garani garaso si aike na mbage ti mission garati kotona fe garati baoro ngalega ko na garaso si aike na mbage ti bakati capable mo ke ba orancho a ondoni na ndotia garaso singa tongana mo ketambula na ndotia balabala mo ke wara maseka wali so ala ketambula na plana lichala so na yani aike a orange si ala ke ka ala ketambula nani na lege ti undango ala fana iso ala ke goye ala ke vo kotanga wichi orancho na mbango na pata baluku wala 750 si kete nga wini ala ke voni na mbango wala 500 francs si ala ke kiri ala ke ka pekoni na lege ti kangoni a orancho si lingoni ya kono mingi ala ke kani na oko patoku si achisonga a kono mingi pepe ala ke kani na kuse patoku si a mulege na ala sosi a yeti su orange mingi si ala ke voni ala ke sungani nga tongana itarati pusu ndur na la sosia ke soa orancho ala fanaiso tongana mo su orange loke muna mo ngangu wala loke muna mo energi ba ake ndali nisi ani ye mingi titene ani su orancho si ake mbenye so a mungi a mingi na bechala pada eke tingbe ande tere na achi ambena inga sosia ke gande mbanga achi ambena pina sangone kamba ni akira mbake chalaka
0: zingila mingi na la fiakro na wake chibu daka fiakro miko wago singa chida funa deke luka na tigba taso kire barazo chibu da mingi ibarazo songo robota aso kena tila loba ibarale kunda la kamingi ikirona sa mozo kokete yon trona village nga ten chinga sindara.

0: si a administrateurs coloniaux a tondati sarangom bitu ti a molenge ti ubangishariso akokapana ti usebira ti gigibo bimba wenga kolo ti nago na bira ala ke pembetu ti administrateurs coloniaux ala ke pembetu ti a miliciens soa ke ro koto alambo si ala ke sarambana nazo menango iso ala gwesika ala na munju pase a munju kwa keda a français akeda a anglais akeda a wara marande ndindindinde na ti usebira ki gimubimba so ala na tiribira imbrimbri a munju ti la france so ala nga kwe momuye tonga na bataille de marche numéro 2 so si a ubangi akeda moke wara a molenge ti ubangi shari moke wara a munju so akege na ubangi shari so ala nga kwe akokapa na yani e tonga na ala si nando sungumbi atonda ti totongoni da ndoso si monga ti hinga ke zoala ake koli zoala ake wali e ndoso moke ba a zovoko a molenge ti ubangi shari mbi ti tene so ake a koli so a fa ganza mo bato so ambeni amunju ake yoro yanga na toto ino ake sigi nala me tongana zovoko so aba ye tonga so e tonga lo da betilo na yesu amunju atonda ti sarangoni kolo ti tene lo gwe ti tiribira me lo hinga lilu encore na yini so ape lo hinga lilu encore na yini ape ka zo so azambi to na ya ti mbi lo ke munju mbi e kpe lo kpengo me iga si
1: maître ti mbi en même
0: voilà tiri alondo awe ngombe ake toto ndo so si mboga ti hinga zo ala ke koli wala zo ala ke koli ape e lo la lo yoro yanga na toto ino asigi na lo numa ake na ligi ni ape bon entre lo na mbi zo ala ke koli e biani ndo so mbeto ti amunju atonda ti sigingo na yatiala e ndoso ala hinga ke munju ahengagi sengezo tonga na ala e tonga na birani ahunzi awe ala kiri na kodro awe ala ba munju tonga na mbumbu seye gbanga ti so ala ba munju na toto ala ba munju na kpengo mbeto ti le ti ngombi so ata so si ala la sara li me don mbeto asara e tonga ala kiri na kodro awe biani mbeto ti amunju asara la encore pepe mbito asara la encore pepe ba akaya yusu a tambula sura e tongana ala kiri na kodrawe a administrateur kolonio su a sara lani mbana nala mbitu akuma sara la mbanga tiso ala tiribira ala kena mbitu ti munju na yati ala pepe e mokeba ake gi ala ke gilegi titele a kangbi yati ala kete kete kete titene ala wuminga pe mbanga tiso tongana ala wumingi si ala dusina ndoko inga pembeni yeso atambula na leti ala njoni ape ala kena ngangu kwe tigu tibua munju timua ngombe so na titi ala tisara mbana nala eba yeso azambi tu mingi na yati ya munju so la nila si iyo tongo so tongo nala si awe akangi yati ala akiri nala na yati ya kodro tiala iyo tongo so titene yati ala apanzaka paso tongo nala duti plasoko inga pe ala peti warambe na bungoli so ake shoni si ala peti sarambana na ambe na administrateur colonial so si sarango yitiala ake nzoni pepe
1: me kangbanga tinye lani si ake kangbi pupu tiala balako na uku wala baluse na yati ava kambrimbri si ala ke duti mingi nigi na gbeti bangondo ti administration militaire
0: singila bangati so tonga na ala umingi inga pembeni bungoli ape gana litiala e tonga ala ke kete e kongombe ake na tertiala pe ala ngoso ake on moke ba yati litiala ake dekbo e kom administration koloniale ala la ke na ngombe ala la peti bando na ndo tiala ni la moke ba na yatia kodro par exemple si na mbege ti uamka moke warambeni vaka so si moke tingigi a ancien combattant so ungo tiala peti duti baloko na uku u baluse tongasu so ala wumingi ape atena mwatene ba gisu ake vaka tia ancien combattant legio ko mogona mbegi ti pawa moke ba mbeni vaka su atena mbegi ka moke waragi a ancien combattant inga pe ala kuya wegi a wali tiala na molenge tiala si atena ti vaka su e ake gi a ancien combattant ala su agwe atiti usebira ti yimo bimba si molimbi ti wara na yati

ala zalogwe ere ti lo ti pikango monzoko ayeke sapa ayo torso ere so babâ amadou si azando ti ayeke saint-fort mbo diba voilà ayeke mbeni ni maseka ti bia afrika torso lo yeke na mbage ti poto na sese ti grenoble so si ayo mingi pepe na mbage ti lionka lo yeke ndro si nga na tere ti bébé matu na poto ka torso voilà so si te mike love zoni ta élise miguel banga kote autant monzoko so e go ti mû na so ayeke osi ti ambeni awabe afrika so si ala yeke na ngbata ti bongi ge mbeni oko lo sara ngo mbi lo sara sa version remix ni ayeke gi ambeni amaseka use ala ma d'abord tënë so histoire so si na tingo mbi so si ileke tee tene ma usio monzoko na ndö dafa onde ki luka